ye pedi emode yo esanse sisi pane emode emane mo nkan chembe mo mo ipede ade ketua bekumi dia kobra kasi enkumi ketua tete kasi tete ala na omfa kasi bre kakre emane mo nkan chembe mo.